0: we are 4 times more likely to die on the road than the national average. If you're not okay with that, let's drive like our lives are worth living.
1: Yo, na mere. Yolongo, yolongo. Yolongo radio listeners. Tonja nga raku yaka usual. Tau dao yaka. Tonja, ka bulu special. Tual wiku yan nga narao. Weekend go. Katao nga rato dali yako yam lurkun. Unilimurungoli kanawa wuni nana. Tao nguni yaka kan jamar kuli margitin ukiringor. Tao nguni yaka limurungal kan ngala palmiri la karana. Lingu wawu miru makwal kan ninan. Katao nga idual. Tuan dia nga imanto. Limurka also celebrating 50 years anniversary Wave Hill Walk Off. Tuan dia nguni strike nga happen between 1966 kabala 1975. Strike jamaili kya mangur walal nina. Yungo yungo mala. Nguni li di area ngur. Nguna Wave Hill. So, yan nga rana kun nguni guyangan dual ngay important day, territory day limurung dun yangay celebration. Ka nga ra feel like nga ra to dao lakaram dao nguni ngay maram mire. Ka dao nga ra to dal nguni ngoy di ako yam. 23rd, August 1966. Yulungu yako Vincent Lingari. Yulungu malangay jama mirin nguru wari 200 men ka miyakurur. Ka family. Cattle station ngur. Wave Hill. Bala wala yan walk off na jama ngur. Kudara yur na yan wala lany wala. Nila na yan wala jama ngur strike yako. Ka walking off jawal nguni wada na nywala marchin nguni ka ngunal na yan mayang ngur yako Wattle Creek. Unili din walal wanga yaman. Kalkiyan mayangur. At yang unbala ngayong unili yako, kadaguragon. Kabala niya minimala nga paki yako pastoralist. Pastoralist siya mala dual, unili walang ulika managing land. Tiyaga walang ulika land go, farming, ka cattle station walang ulika running. Agriculture. Yan pala niya mala yama. Walal nguni ngurunguri di kuya nga ngapaki walal yan bi walal nguni walking off. Yan bi wangka kuya nurungu o marama yan nurungu na iku kam unfair tiru wal karupi yang ngurungali ngur. Kabulo rations na kun gaya pichan maram instead of rupiah rations na yan. Rations jamuka dal milk, sugar, dilip, flour, makripo salt, kangarali, tobacco, kawanga cha living condition, natural walkan living. Yulungu family mala. Yan bi walal nguni di ngurukwe di walk off. Yaka it was more than that. Waka yang nguni kamerikun walal walking off. Manapar land right kun. Ka 1967 do nguni gurinji mala jura walal wutun petition yako. Ka governor general ko. Ka ngang tuna wal ka nguni. Rungan maranara na gurupana ra wanga na ngarakaw na. Nguni uri di mala yulungu. Petition goro. Murukun mana panual kang ngoni meritir fight sacred site malang ni map ngul marji malang unda ngora ngoni wal ka climbing milku mal ka bile wala lang ngoni wanga wanga ngoni ngoi di wala lang ngoni di yurba ngo wala lang ngoni di nakun win petition pa ngo wala lang amati yurdu wal da o nakun ni murun do courage kurupan ka trial mur to ka chuluk maram na ngula mala nakun ngoni li murung li ka kumur dal malang maram o yaka man mak rom mala na kun wala ng rom rom ide kabay di kan na kun ngoni kumur dal malak marangal walal kadal kurdu kar kur wal kan na kun ngoni marikin ngoni ur di mala yo ngo kacha bar kole mala walalang family yaka na kun wala ng rom ngi strike to rom do kul marana walal to yan bi ngoni kunara yo na yan walalang ko walal wa nga gong lil nga pake wal. Ka 9 years ko walang nguni fight ya. Kabala niya meri nguni walal cattle station ya kunara yur. Dart tru ya walang nguni. Ka wangangal ya walang nguni ka Wattle Creek na bonan. Ka nguni li din walang nguni na kundawin. Settling ya. Ka ngayon dung nguni Vincent Lingaring traveling na. Lobbying na ngay kan. Ka yinditin ngay dual dao. Deal Australia ngur pala niya meri. ninga ikana kon fight rights ko mala kabolo equal wages ko yol ngo mala wife help ngo bala nyamire equal wages jadwal rupia to kabichan bile ngai maram yol ngo inakon ngai kana mana ngapaki marangal bala nyamire pele wal kanangone yakan marana repun repun wal kan lor kon ngon jama rations ko nya ko ye pijan yo kam nakunda dalwin lakrangal dao kal kitenment ngara jangara to limurung mani kai nirpan limurtung ama

Yo, kabak marangal ngayong ngunit di Rome. Ngunit walang walk off. Ka Rome yang ngunit waka dya ka racist Rome. Marga yul ngayong kan rupiah marangal. Jamaw. Stockman ko. Jamaw. Ka farming ko. Yung pala nyo mala. Ka support ya wala langan ngunit rin na mala workers union do mala. Kabulo manmak to mala nga paki kongga irukan. Kawang ngayong malamirti yul ngayong. Finance kurgale koro, ka politics kurgale koro romgoro. Ngunye ori na malawal kanmiritin kunga yoro. Kurinji people na. Yo, garal manapan mirian na kunwalal ngunye ori de mala, yol ngo justice ko. Ka romgo nga ikan ngunye fight ya, Vincent Lingaring, Pilibaman, 1880s to, palanda ye walal ngarako yunmire. Ngunye di, wanga ngaraka bala cattle station na walal dole yoro. A business na wal kan ngunni wadi nyamrangal ngunni lidi Wife Hill Cattle Station or kabuliki ka farming do rom do jamay mala na kun gan ngunni yaj kur kungal na damaging na wangan ka gapun malakan mangutin yaj kur kungal kabulo ngatan gan na kun yaj kur kungal reach up na mala kayul ngun gan jaman yan mala meritinan yan gan jama guru par guru ko guru par na wal kan na kun ebijar nga pake walal ngunni lidi cattle station or ka rom gun rations ko. Kaya ka balangon ni man makungat taulo ka na raw karupiyaw. Ka 1914 do, leasing na ngay government to ngunit di station British Food Company wal. Betsy Brothers kal na walal ngunit na kun leasing. Business kuro kalikor. Kamaritin na kun waljakan ngunit yul ngunan jama gurupar. Kangutar na ngay marchin nguni inditinan nguni di cattle station wala lang kong wobro o yul ngong malajama po yo. Kaya kan na kon febile wala kan hindi meritin malajama ka ripun fo natin kon. Ripun kan yan na kon wala jama yakan gana wala na ngula manymak pingori di maran na. Everything wala kan yakan manymak tin wala langgal. Ripun kan baingon yan wala maran na. Kabu marmuka wala lang gan, ngunye wala kan buturo dumuktan, yaka kan ngunye wala na kubuturo dumuktan, marukulok to na wala. Ripun gan bayingutin ang bunar ay wala lang gal. Tiyamaw na yun wala kan wala yung meritin baki, yakan manmak. Kami al kuro na malakan na kung ripun yaka treating manmak kung aldebile. Yuga, history na kunimro kadalakaran na mire, Wave Hill Walk Off po, 50th anniversary. Doan yang ay. Ka bulutura nirpan limurong manikay.

77 do gabara lola area ngor wal marang al nakon ngoni try wal ngora me ko and right ko de bele marchi climbing go crown land go ye palanya yen do mala nakon da karo me akam land rights ngor mala da ngoni wa wala mo le kanina ba ngol mo le ke palanya o kire ngor marang gette mala ka early 1980s tunga jebeluka mining ngona kakadu Yuria kana kon ngona nawe ngam Kakadu National Park ja. Ngoni din nakon ngai listed national park ngona Kakadu ngoni din world heritage ya ko marma romgo environmental ka cultural ko romgo ka wal kan ngoni balanya miri mar dual bala uranium mine gor gali ko na kon wala lang try fight jebelo ka mining yo ka ngoni balanya miri ngoni ka happen ngoni le di ngoroki di romgo jebelo ka mining ngai ngoni Same the year, ka Eddie Mobile land rights. Like a proceeding na unyabala yamiri High Court mo na ending or na ngoparang ay walang. Kaya nga ibayang ngot tinay. Kawin nga yee. Kaya nga ibayin yaya yung ngayon mo unyabala yamiri bayang un. Yan ngoro to meri na mala. Nina na ngan nga kulya marang ang yaman makya bao. Yo, doli na kung ngara yan lurkon timeline sharing land rights pi mala na kung dao act mala. Unya le murtoka bala nyangon mala na kun yamar kun encouraging murtoka maringit tere. Gore le murtoka marikien. Pili le murtoka dal barak da kun struggle ngun nina. Ka ngurungi room do doyang na kun da we wave hill walk after. Ngai le murungi na kun ngani bulun. Mar miri ama le murtu yu alkta na kun ngurungi di try. Tal kun na mir bile. Ngara kan ngutar yurwe. Kaya kan mga ngara pin. Ngaja napur ngutta na ingo mala and the ones before napur. Wala lang same story bala nyari ngunguni kan ngala palmiri malajama rations ko yako. Tambaw, delip ko, jokaw, joloko, kangarali. Ya pala nyari yaka proper rupiyo. Katire ngunguni ngara kadwal jama, yunong radio. Kayuto ni kangarali nga manguli ni marajama mire. Kana ni kadali rupiyo yaka maram. Tia kidi uni walal ya walk off. Kalimurto wala nyo, remember? Ka buku gurupan, katuka bat limurtuka wala lany. Ka idi kum limurtuka dal dao, limurungal jamar kule wal wal ngangur. Ka celebrate limurtuka dal. Every time when limurtuka territory day having the aldawin, irkala, grut, center, tiwi, Barkley region, tuwal gataran ngundi din. Wanda ni kanina dal ngama kayul ngoy northern territory yako. Wala limurung ngulunguri di rupel jagalkan. Mar rupiah mereka menyelimuri nyuwala lemur kacama. Bila walal ngoni ngurungu make stand, they were really brave people to just walk off and leave everything. Kadagarin muka walal ngung walal ngoni balanya mereka ngoni walal dadar unja mutpunu menjamar kulit na nyul ngoni nyuwala lang milk dan giri na ngulain mala bala strike na yun walya dangawar yun ang apakin. Ka history ngay walal doli jama limurung lingkodayako yang ala. Ngara kadiyang bala dual jama udiya kapayday. Pili wala langgong. Yun na kundual dao ngay yaka ngay gulyo na tao dual manymak. Nakunwalal kan ngoni yul ngoy walal talian nakunwalal kan still ngoni marang marangal. Ka pili na kun ngay ngoni community trin na ngay ngoni di dagoragon. Ka still na kun ngay ngoni anda government kal ngoni during dao ngay mele. Pili ka ngoni white pildara shop upit Wokere, ya kalimur maringi na malawri po darwa darwa ngundi ngay nakun kabman kumala kere ka still nakun ngundi di agreement ka ngura yan wo mak ya kalimur maringi ngundi walal bichan kam ngundi di kabman wetlam kabman rungira kadal wangan ngakany malakala yan mak ngundi ngapa ya kalimur maringi Ya pala nyo malalimur tukad na kung maringit. Bili ngay ngunin community tira na. Ka na ngay community, wada nga kung ngay dole, yurwi kalimun ko raman galing wanda ngay. Ngunin limur anda wala langin kalian gabman kal. Yan na kung dadal bulo, ya ko yang al ngunin, ya ka ngay dal bulo na kung manymakali, dao. Ya pala nya. Yo. Pat yan limur tukad na kung remember nga nya. Ka ngunin na malayul ngunin limur ngalal fight, limur ngalal diyang bala wongle, yun na walal jama o mala nalimur ka jama. Ngapa ke walal yo kapala nya ngai dole dele murung dawo nguni yurto ni ka yol ngun radio ngama tuan ya ngai nguni 50th anniversary of Wayville Walk Off lemurto celebrate tole de
ka remembering, ka sharing mer ka dawo. Yo.

0: Alright, brother. Yeah.
1: To the next one, yeah, cartoon. Paman ngui cartoon do la mutali ka karkman.
2: Yo, puruj, pukuyaj, ye, ngataka. Ngunin yakay chal, ngarakuna kato.
3: Yaka.
2: Mana ka mutali. Ket.
3: Hey.
2: Ket. Na ko to ya ket tengora. Yaka. Piermak yata barka. Baroka mutale na kuara ni ngarakay wewoyon gora tika koloko ka baruya na kuara ni ngarakay wewoyon gora tika koloko ka baruya na ngareya lacho lingo ni liramro mutale kami wire tuan angunia wain jaya Marcellele, mak ngai ngara na yoro lokana. Yul nan ngbiani ya yoro ngara. Tu ngara yakawara yoro. Wain gungo wande. Ngai to ya wangana ka mewire mutale o. Palang ai wangana biakap. Ngara wande na bay. Wal ngai yi. Paro ka mutale. Paro. Na kuara ni lere ya borol yona. Bil ngara chol pana linguna. Nongo ya. Mak ni yaj. Ngataluka na katra. Mana kakuya. Yo. Chawari nana ngare ya bili ngare lundu miru. Ngare mak lundu tibe. Kit tun marchi. Kit. Yo. Mingu mana dika kit tun amia. Mia puno ka mendong. Ya ka ngati burapto. Tuwe ya mudika nang tun gura. Yo.
4: I want you to listening Yulungu Radio from Yugal Mangi Ranges. Ben Wilfred, ma jujujna.

0: ngaraya ko Jimen Campbell ka you're listening to 88.9 Yolong Radio the Algaleven ko
1: ayera gana gandibara na ayera gana gandibara kayera gana gandibara na kayaya ka gana

0: My name is Patrick McKenzie, and you're listening to Yungle Radio
1: 88.9
2: FM.
3: Next day, I got school.
2: ngara ko be ande pokko mar te te kangai pa mal ngara ni pinchu dor dar pa mal
3: mara kare ngo ngo jo tarain
2: be wala la ko ir ko no ai wan kan jo miak to ngani ngoni miak ko ep na no no tu ya pokko mar te ber kala wala pokko mar te ngai ni wal ka mar te ber wuttu na benara na ngara ni ngo ngaja ko pu ngada pa ma ni pinchu la be mamla tar pun bentir ko na yak akan na bang ai wang ka ngai nga ko ko wa no na mari una rim seven rim seven ana for multi grade ko na na mari una ngai mar tinga pa ke ngai jabar dan dite okay who won begin ki ka ba ngam la api jan ang kata ya kata nang bujin po ya ni okay
3: Nee,
2: I'm not

0: duwan jo walu 3 AM yul ngunyul kabarak ngurayan yak koro bayang wen jerau yuna
1: yo ngayam yak ko wel wanga ka jamam ngay bayang dong arts nga ka ngamam numeka 88.9 FM yul ngur radio kaitu nyadap perk

0: namir bookmark yol ngo nimakanga ma yol ngo radio news
1: yo namir bookmark friends ka families ngaranya ko bek kelegana barga good morning numalangatra ka dunyan nimokudin dao ne dunya tomorrow ko special day Anzac Day ako name wadol history pala battala dun Anzac Day jan bookmark ko ngapiyo ga yol ngo history ngay dali

0: Yo, yol ngomala. Tanda mga nga ma. Kaya gawa nga. Yol ngu ready yao nga. Nay kung nga yaga namala nyo nga. Yol ngu orang tango. Napagam. Wira kaya orang tango ya. Tango. As ready yao nga tango. Yuro malapal mi malabana. Baman ko yung mala. Bana naman doon family yung mala nga ma. Tanalin. Mga raringi maprali. Amagay kum tanalin. Nga naman doktok. Uyak ka. Nidanal ka tango mala. Palanda mala jahal mi. Yan ako. Panangaro naman ngayon, panangaro li yun. Kawipom, kayak ka yun. Pilitan lang nga yatam ng nga chiling we, manik kay mala. Yun ngayon ngayon. At yan ako nga yung nga ko nam numalin. Yo.
1: Yung wa radio wa, Rupia Maru, telephone number 1-800-89-9769. Bulawanga 1-800-89-9769.
2: Yo, my name is Var, and you're listening to Yulngu Radio 88.9. Taprik Muka.
3: You nail it.
4: Wow, cara.

Injara perbak tunjaro kurang ay manik ya. Muni ngaran aku na papa mendengar kang kanga larung ati aku wang ay ilfra ngoy ko kapoko ang ngoy ngil nyungupan ay mongoro.

Yo, dole mana kay ay babak tu na koran na kurang ay. Kurang ay nga dilang ngoblan-blan. Lure nga ay mana kay ka bijana nga dili koran na nino na nga dili ngalapal. Adole yang ay ro bulu ya babak tu na ro la kodo yera kemirin na. Uni ya mana kay na ya ko yuta na nga ay. Yuta ko mana nga ay ro. Abalanya.

John the Ramblup to Manjison. Mark chapter 1, verse 9. Kabilanya mi nan jisum ngaran an biwalem galale ngorom makangro ngiri manglo yakong ngoro netrit ngorom nan ngaro John gon white tono pala nan John dom nan an jisum nam damblop tumanan panalayan juden na mayangam kabana nan jisum bitu engal makngorom walman pala bana jiwar malap tuwanan kakot wangarum diu birimirma yarup tuwanan nan golo bilanyan bitu waing bawaran muriyela Pala danal ngakulan rirakay na karuan gayangan bitjan. Dangon ba na niya ako markap magatop mingo. Kamarimin yan ang ayabayin gayangadang ugong miyim nan gulo.

Jisunam Danangayatanana. Mark chapter 14, verse 43. Kanguru ngudal karamiyo malanguyo, karumangiku namiyo warayu, gajiyo nguru warayunday nguyo warayu, yaan guan wali punyul ngun warany, judit kum ngapaw maltunda wo. Kanan mam kaingan bana jisum barak pichwa yung karawan, kanan mam judit maway tuanan, ngapa malamin. Kangay kanam danal kaingan bana malakar, goong gar nami, kakoong brikop mi malah, ngayatan daom nan ngu jisum wo mo. Kalingunan bana judit tumdanaling rakran bichan, Bana yul na ngayang nga ro burumun walkom, bana yun ang yul ngunyong mga ro ngayatan ma. Kabana danal way tuanam, bala nan judej ma nga ranan jisulin, bala karuanan bityanan, maingiko na mi, bityanan bala walkuanan nanan. Mabahing nguya manguchiw nga nan danal ingol, bana yul na danal nga ro bityoy ngayatan. Bala bana waripum yul nguwara, jal kridatar iwanan, bala ngayatanan nanan jisunam. Palabana wangkait dum, jisuru lundup minguyu yikin dawat tuman. Palayana butrun guruk tuan, liang arap miwun yul ngu wujama min. Palanan jisum karuan bayikwe yul ngu warau bijanan. Na unumar ralim ngaikan malkar ma. Ngan gaul ngayatangu marakarit yul ngu. Ngayam kaingan bijan ningu walungupan meringgikuan yul ngu namwaran ngu nalam gawat wangar uram darpal ngambun bunga. Kangan gaul cunumam nanan bilanya miwiam ngayatara. Aro dangum numalingon walo. Yo, pichan mo nang gaya ngang unawukiri uy mataya, nga chiling uy magod wang aruram jura nga. Pichanan nan jisu karuanam. Palabana jisu umlundok mingo wara, bihaninan, baladanal kaatuanan. Kung narumanan nanay panambalayan. Kabanalaya kengan gurumul yu diramu yu nga pamungo yuan jisu nyo. Kangakir niya minam nan pana manjar kayo. Kapitan yang lingkut danal banan nanam ngayatan. Ngaro danal nanan beracuanan, kangayatan nam danal nanggo banan majarkan. Kanan bayam kengan gatuan wanggalalim, jolaran, girit naran, lingkunan banay biyanin dan maliminan.

Ka peapul ma wari puyun yol ngayo wokere ta wari uman banda yan da won. Mark chapter 16 verse 9. Ka panda den albanda yan lur kun batami wait tuan pichu wain bita om ka kuyur mingo mara wo. Pala dan al rakaranan dan alenggol banda yan gurumul nan pananan kengan garo wan dan alenggol ngun al matiranga. Katuru rangon lo biwale yan balanan jisum yanungan menan nan guay ulo. Kuyur mingo marawo danal ngaro banda yam nguwa kurum dawo nan guru ima rakaraman ngaro bukule umana jenal munatak ngamwangkalanga. Jila ngun gay nga dawo yu rakaram banda god wangari yum ngaro wal nga kumanyana yul nguna muarany. Parakin ngurum rom ngoro ma danal ngaro kay nga nyinam nan guran jiwar ngan wal nga dawar undanaran. Tangum nguwa kuru dawo gulit na yana. Kajina kun gamuro o nandango bitua yung dawar yung danaram dawo. Yo, bila niya tango dawo.

0: Guayama.
1: Tuan Jawalo, 7 a.m. Yul ngon maci berai una mingin una ngatau na jamau ka jamal la maci ngurir un.
2: You listening to Yul

0: Marco Modaro, chapter 2, ngoro ngonjo reading ja, 23 ngoro ka 28 lele. Tuwa lanja dawo, kanak maranda la mire wei, walo wei. Ka uripungo yo, walo yo, nguni inja, kanak maranda la mire yo. Jiso ka nan ngo londo miri ngo walala marci wa nga ma tukar ngopan. Yoro kalik nguraja madang ngura tukar nguraja ngata birali marci darak daram. Bala jiso wala londo miri ngo yonja walalai marci kulktuna mulkurna malanya ngata. Bala marci Buri yunam, nguni ngata nanja, barwan ja, walalanggalai kung duna, wala marji luka na bala. Ka walalanja bae na ama warai walalanya. Nguni ngirum darai miri yunja walalai yulngo yulngo yo. Ngai ngu walala wanga, jisu na nabicha na kam. Wai, na nga ngunya nung wai, lundut miri ngunya walalanya. Ngunin jawa lala yukura rum na bak marama. Linggo, waktu na wala lala yukura tuwa la inja, bicanti inja, kuung dunja. Yaka jawa lala dunupa wala langgo. Katu langgo unja, cahama wo. Linggo tuwa la inja, bi moka, duyu walo. Nina nyalamiri. Balang aji sunja wanga buku wak marama. Bicana wala langgo. Wai wala la. Ya kamu kan cuma dua la. Dao unja mainggi. Ngani ya? Muni. Nal cara ngatli. Ngurungu yu yaku yu David to. Yukura na jama. Wangan miri David kanan ngu. Lundup miri ngu wala la. Jan ngerti nana. Miri tinana wala ngu. Bae nguna wala langgo ngula ngata. Duna ma tunu panangai David marci nanja. Kulungi na nguna na kot kalana pun bolele. Duna ma ngai David tunja. Mara ngala. Nguni na tuyu na. Tarpal na nguni ngata. Wala langgo ngo. Kurunya nara mundur. Muni inja koot ko ngata. Rum tu jaya kura dua lalak lama. Nguriki inja. Tuyuh unja ngata wo. Yana. Tal karak miri wo. Walalanggo luka nara wo. Yaka ngula yul ko yul ngawo. Yuru ngayin jadai bertunja. Luka nawarai muni Duyo ngata. Mala ngai. Uri punja. Wika ngala. Nanu kalango ngai. Kuyur miringo na. Wala langgo. Bala wala la. Luka nana. Yo. Dua la inja nguni. Bicara inja. Muni ngai. Yako. Bayata. Yukura na nina na liya ngara miri muli nyala miri yoye. Alangai jiso wangana tawar marangalanya bicara nakam. Ngati ni janguni kuno yu waktur na yul nguna. Kayuru na ngai rum biawi kangala nina nyala miri ja walo. Yana kanjar wo, wala langgo yul ngu ilngu wo. Yuru yakana ngai kuno yo, yul ngu nanja jama. Kanjar miri anara wo, rom kunja. Linggo ngarana duwala, yul ngu nawal ngu katup miri ngu. Rom warta ngu. Tiaku yi, nina nara miri unja rom go. Apicara ngai jisto yo, lakara ngalanja.
1: kadua la dao muni makongo laka ngalangay ko na makto jisu walangoy balanya.

Mark chapter 3, ngorong ya reading 13 ngorong ka 19 nili. Ki seyo, kyar iru na 12 na, nan ngoy lulut minimo na. Kata ngorong uli ngorong ya ngay di so, marchina, kyuna ma, dambo lili na wal ngo. Kuna mangai watur na nguri tina wala langgo nguni ngai wala langgo duk duk tina. Maru wala la yuru kal kina yana nyan ngo martun. Kuna mangai nguli nguni jamichi ngoro. Kiari yuru nana martina 12 nana. Kuna mangai nguni wangana ja wala langgala bijara nana. Numen jatu ala nja wala la yoro bo boingona wala la ngarako. Ara numala na jar yoro na nja. Numen jatu yoro nina kalkina yana ara kala. Mala ngara yoro numala nana tuwala nana wala la nja. Cuy unja. Muna lakala nara utaho unja perik mala nara u. Numana. Yuru kanjar yukura kama nguruku yaj meri unja berin beri u tawat meranda u yuru ilmu walanja bicara ngayi jisi yu walalana wanganja kadu walana walalanguni yuru ngunja bu bu ngunja tuwal ceyako kam jaiman muni ngayi Jisu yung anya yako lakalang lapita ka James ka kutak miringunan ngu John katuk miringu mada muni jibidiwo muni nguni na mada na Jisu yung ya yako lakalang lapita bawa na ci nguni jayi yako meli bichan murid murid naramiri mada ka uripun ya ngai bijara ilingo cari uruna Andrew na ka Philip na ka Bartholomew na ka Matthew na ka Thomas na ka James na kato miringo na nguni Elpia wo ka Thaddeus na ka wipungo na Simon na nguni walalang ulinganya lakala na Rumdal Daramo ka Judith Garriott nguni Elpia wo ka Thaddeus na ka wipungo na Simon na nguni walalang ulinganya lakala na Rumdal

Malcolm chapter 3, Murunga reading 1 Muru. Jesus, you look my angala, gong dot nadaramana. Kangulin yamirio, lingo, waluyo, kanak maran yamirio. Jesus, marchina balai, pukungal unramiri libun bolule. Kangulin yi, bunbung ranja, yul mo yo karananina na, taramo, gong dot. Ka walalanja, marchina, uripukul konja, kuna dap turuna warai munili bun bungura na ngalanganya jisu na yukurana wana kangayuru jama duk marama nguni kung dot na daramu na nguringi duyo yo walu yo maru walala yuru nganya dor nyamri yun karo mbak maranya mirina lakrama yo Jesus ya yukurangoni dara punbunguranja kumurungura walko palangai watu nanguriki kong dot kunja dara mo bichana ko mati alele ngarakala dipala bichana malangai kangatirinja nguni pala marchina nina bala Jesus walana ngay ngong ngay Jesus yung wang adawar kayo na walalan na bitya na nati kang ilimrong ko rom dya di ako yun dya muni walo wo nalchen ilimrong yun di ako yun dya kanak maranya namin yun dya walo yun kung gain mo ka yung na pahit nalchen ngay ngay ngay kumawalala na yun nalchen yung ilimrong yang ngoyin ja walu yo wal ngako ma yul nguna bae nalchan bicara yuro ngai walala na jisu yo bicara yin ja wangana daruk muk marangalana ya kana walala wangana cuna ma nanukalan ja daruk koro palangai Jesus yun dyan na ngala na Martina walala na bor nga murina na bicara na ngaya ngoyati na na manapra linggo walala nguni ngaya ngodal merina ka liya jarpi merina kuya nga nyao palangai Jesus yun bilir na kawangan nguni kong dot na na taram na bicara ma kong jajari yun na bicara pala dono pa na yan ang ni ngay kung tot siya jari yun na na balarang din na lacho yun na tika na wal ko bala wala lang ni mele ulto na merin siya yulngo yako rom dara merin siya wala lang turi yun na na kunya yun na na nguni bunbun siya ngay nguya na marchi na na gadun panayana walala yuru mana menana yul munja muni yul munja ka uri pokol ko londo mering walala punga wa uya ko justice ku pala walala yokorana wanga na menana nan ngo jisu wo bunya rauna ngayan taranana murka kunya rauna kadua la dao muni makongo lakang lang ay gorna makto jisu walangoy balanya

0: Luke chapter 8, being or footing or 56 lil. Jesu wal nga kungal jares ko gatup miring undinga nang or kamiyal na kuningay ngay tangal nan ngu Jesu giri. Kang uningay Jesu rungi na being or ja, kang uniwulipung ja galing or wangang or palayan nguni yul ngunywalal nan ngu kumurunga matinan. Pili walal kan nguni kalkur nan ngu nguni lewa ngangur. Kawang kan ja yul ngu ya ko jaras ja, bunan nan ngu jisu ja. Yur ngay nguni yul ngu nguru dawala ngu kapman nguriki jus kalangaw pukulung malana mirew punbo. Palangay ngurkan namin nganya pinyangay jisu wal lukulil ja. Palanganya ngay kan ngang dura meritinan yan.
1: Boko chul nge karay. Ko marikin balan wang alila ngarakal. Pili wang kanya yan nguna ngaraku katu miringun miyal cha. Ka mitra yan ngay ka nguna wirik tunja. Yur ngay nguna 12 miriyan dungara mirja. Ka kalki ngay tu nguna tingkaman yul ngun.
0: Bicara. Palangay yan jisun maltura nan ngurikin diramun jam. Kawalan ja marcin uripur ja maltur ji mandang. Tarwar militera yul ngualal. Yurwal marcin duduin minan bala wanggangan ja tukar kurja. Kangur kurung kali yul ngual walalanggal malangur wangganggan miyal marcin. Yur ngayi kan nguni liritur ja uroyato uin ngumira tuwalp na tunggaran. Katara mir ngayi ngulikan na Marcinya margit kalwal langgal dok meranarau yurkul kron. Kayanan ngayi kan nguni jal turin jaru pianyan ngui ngayi nguru ke urung kaliin margit kalja malangwal. Pala ngayi marcinan ngapa na malturnan ngu jisunja. Katunupan ngayi kong jari urunja part ngayi tangala kirit nan ngu. Pala tunupan yan nan ngu nguri kimi alkun nguru yaca kuliura. Palangai Jesus jadi apa mereka urawalan bicara?
2: Wai walal, yul tungaran jika nyata tanggal.
0: Ka walal jauhi pun jauh yul ngualal pa ngu yunmin, angin bir tenyuangan bicara.
1: Wai bunga, terwan dual mitra yul ngualal ngapa minggu nama mereka darain? Lu merangala walal nunanain.
0: Bicara, yul ngain Jesus nyuangan bicara.
2: Tika iwangan jauh yul ngualal nyata tanggal. Piling ada dah kaya ngakul, ganjar ngay doar turung ara kalangangul.
0: Pala ngay nguringi miyal tun na ngalada ngalanguni ngay pinjisun marngitin nan ngu. Pala yan ngay marikin marmariur meritinan yandikan. Pala ngurkan naminan nganya pinya ngay lukulila nanukal jisual nja. Angunilin ngay Unilakra namin nganya pinya ngayi milman buk makala yungal jawa lalanggal. Naku ngayi nganya nguni ngaya tangal. Kanal car ngayi nguni doktor bingur yi riri ngur palanya meribilayan waloi. Pala ngayi jisun wanganan nan ngu ngurikin miyal kun bicara.
2: Wai gato ngaraku nindol bilin main maktinan. Marnir pan minyayin na nukal. Kacuin na. Marcin magay na room doon.
0: Kangayin gan nguni, jisun, barakyan wangan. Kangayin bay, tau mirja yul ngubingun jang nguni, jares kalawangang urbunanan, pala lakarangalanan okal bicara.
1: Wai, turit na dual, katu miringun nungunguna pilin tinggang ala. Iyakan nganya, mayngukuna mirinan nguyul kong.
0: Palangay nguni, jisun ja ngakul, palangay wanganan jaras kalja bicara.
2: Ya kabarari, manir panmirayan, palangay dunungungun na gato miringun nyual ngatira.
0: Kamarkina nyual kan nguni, burinabunan, nguni liin wangang ur jaras kala, palangay jisun ja, darwanan nyual ngunyual lan gul marangala. Kakari urja ngayi walanan pitanan, kajayimtnan, kajonan. Kangunin merapin ngadep miringun kapapa miringun ngurikin yuto na balawalal yan garenan. Kangunilin wangangunja bukmak na kangunin yul ngunyualal ngatinya minan ngurikin yuto nja. Palangay jisunja wangan bicara.
2: Ya kawal ngatinya mir Yaka ngay nguna rakun. Nguna ngay ka ngurayan yakur.
0: Pala walan janguni yul ngunja walal warku yurangannya jesu nany. Pili walan jamaringi nguni ngay kan nguranany rumbal nja taradan rakun na. Yul ngay pin jesu nyingkal kitinan bala kong jar yura bat nanganya kong na kabicara ngay wanganany.
2: Wayoto rur yura.
0: Pala yan dunupan nguni yoto nyingkal Rul yura wal ngatinan, patangul bingul yin, ngayin jisun wangan walalanggal bicara.
2: Ma, guru pula wal nan ngatan, ngay tulukan.
0: Ka madan nguni bapak meringun ka ngadik meringun meritinan niri yur. Nguni madan nangal janguni yutunan wal ngatinya winja. Pala ngay jisun ja, madan wanganan damok marangala, yakangunala karanara ngula yurkan ja yur nguwal.

Hello, ngarai aku Naipiri. Ko mana ka ngarai korwa ngati pungkan kan ko. Ka numa korang ama yor ngarai dia.

Messi 13, 31 ngulka 33 lele. Mele mirdawo god kalango rombo ya. Kabulun ngai jisu lakarang alwuri pundawo bicara kam. God wangar wundwal rom balanya kam. Nakun ngulingu ni yul ngukat ni jama mirmarci. Palangay ngulila menirpana mangucin ngatan ginjana. Kanyumukunik ngay ngunye militeri yul ngun mangucin. Yur ngutan yang ngulay ngunye yindi tira dikan militera yan. Curuk maman ngulay ka ngunye wipung ngunye ndarpany malany. Pala ngulay ngunye warakan ya malaburtun ya balayalon walangu yujama wana-wanal ya ngunye wili yidarpalil. Kabulu ngay jisu yulakang albicara. Kod wangar wundual rum balanya nakun ngulay miyalk to maram banikin. Kadarwan ngay ngulay ngunye damany rari ngunye wili ye. Pala ngay ngulay lurkut na yan jalak tun ngataw yunja dambako na wuy. Manguci mana pandamba lenja. Kaya kawin ja balang uling uni damban marici dulul yuna. Ngutana yindi tira. Messi 13, verse 44. Heading milwiri mirurum balanya nakun bulayi. Kod wangar windual rum balanya nakun uni yul nguli marici. Palangay nguli malak braman ngulanan bulayi milwiri mira. Yuru dul ko na yung ni ripong yul ngo wong ngon. Kang uni ngay ngule malak ramay ka bulu yung ngay ngule balay dul kom. Pala ngay ngule marikin wang alila. Ka marikin ngay ngule ngon ni kal ngan yul ngay tira di ka mri tira yan kong merira. Ka marikin ngay ngule ka namalanan ngo wang ang ngul kang urang ura. Nguni ngay ngule warpap na jalim rupia na. Mar ngay to nguni rupia yung maram nguni nguyen pala ngay to bayim na nguni yung wangan munatan. Nguni ngay julul mangal nguni bulay milwede mire. Messi 13, 45, ngurga 46 lil, heading milwede mire gulawo. Kod wangar wundar rum balanya nakun nguni nguli wangan yul ngujal tir ngay to bayi mutiara yur lacuk mir militer. Kang nguni ngay nguli malak maraman nguni lacuk militer nya mutiara, pala ngay nguli jalim na nan malanan nguy ngay bukmak na yan. Marang itu maraman nguniin mutiaran. Messi 13, 47 ngoroka 50 lele. Heading goyaw kanbo. Kod wangar wundual rum balanya kam nakun nguli bicen malang dono. Yul nguli ngurkam kanbo kapo lel kulon lele. Ka kul ngirinya nguli kanguni ngaririn mala kanbo lelnya wirepo wirepon mala. Kanguni nguli kanbun tangang dire guya inja pala wala nguli mariki wariuna dawat praman kanbun ngaliri mirinja rangelela. Pala nguli wal nguni ngaliri jama mirinja malan ninan bala mariki mala uluk praman barkuat kuman. Ya kurnya mala ngaliri wala nguli mariki jalak tuna. Karul wang tunya wal nguli mariki main mak mira ngaliri. Kabi yakin ngai itu bungkong nguni yala lango mirinja malang dulu dawat una mirinja waloy. Walnya tunggu ni kot wangar undau kana mir malam maricin bala mariki malau ruk merangun menyak mirin dan nyul ngun walalany. Pingu jangun ni yul ngal walangal duri ayat kuro miri walnya. Para tubung ngun ni duri ayat kuro mirin dan nyul ngun walalany jalak tura gulita lila. Kangun ni lin wal tuke ngun ni ngatinya mirin jali ralau namira. Messi 13, 51 ngulka 52 lil. Heading yuta ka ngatil ngurum malah. Palangay jisu dabir ka ira nguni lunok miringunan malanan ngoy. Wana walal ka na nguni darangan na nguni maladao warpam. Kawalan niya yura ngala. Nge, bili mo ka. Palangay wanganan walalan bicara. Numabukmak, nguni numakan manggitin nga tilingu juraw ka rum gunano kalangaw. Numan nguni maltu na miramalagot kalangaw na rum go jiwarap buyon. Pili numang uli kanguni nakon dawat meraman yudan ga ngatilingun ngula namalan mil wedep mire. Ngitin ngatilingu jurau ka rum gunano kalangau. Numan nguni maltu na miramala got kalangau na rum go jiwarap buyun. Pili numang uli kanguni nakon dawat

When the James Kong Jo Raju Unawe, Chapter 5, Verse 1 ga 6. Repiri Unaka, Lukunja Mirinan, Yolongo Nualalan. Yo, Numa Lukunja Yolongo Walal, Putro Vichura Walal Narakun, Numa Langaratu Dual Wangan. Kuyangin Miritin, Ngatin Manapul, Pilewalun Zal Kalkin, Uninuma Toka Ninan, Kalangayachira Miritira. Numakan long merangal numalangoe numadaruang ulan na malan bukungal merangal. Yurunguni na mala numalang marcito winya una bronggol pera. Kamany makcagire mala numalang tunggol merera marci. Lukan marci jiril jiril yun. Karupien numalang dual kang ulan na malan ngatilingon turul merera marci. Kangurungi tulur mirinja kalakam numalanan ngunin numan wananga dilkoroyen gan. Kabukuman gunamir yul ngawalal. Palan numato tinggaman puayak tirayan. Pile wananga dilkoronyay ngurungi rom numalan gan laungal rumbal winyap marangal. Pichan nakun ngole ngune kurutay nara winyap maram. Ngulan na malan. Yo, pilin numakan layla yurunja. Pukulin jangal marangal marcin daruan naan malan numalangoy numa. Yan bin numalangge tiangun girinja kal ngajul ngitinya marang. Tiangun bala tadawai unamirinja waloy. Uripurunja kan yul ngoy walal jama nungum ritin yandika. Yo irwalakan munata. Ngata mala marcin dol kungal. La menir par marcin di kanal car numalang. Yuria kan numan ngamatana pukulungan merana palan walalanggun ngunungawin jamapuy pukugurupana. Yan numakan mele kangal na walalan. Katiyangun bala ngunurin nguni walalkan jaman numalang. Walang jaka watu na palan garayun. Palangay nga akul na walalan wirakan dya. Palanakon nga ito kung kayo na walalan. Pili nga ingon ni wang arwaray. Kakanjar nan nguyindi. Tiyal muna tak ngun dya. Numakan ninan nga matangal di ka. Kal nga jul ngitin. Lukun dya ko namin. Yo. Nguning uli marci buleke luka darwa militir na malangata. Palanga ito ngutana hindi tira kandar tumurera. Palanga ito yul ngon marcin. Palapuman nganya murkai kuman. Palalukkan. Kapicari numaingan ngutan malana minde. Kandar hindi kuna minde. Numalana wina numa. Paola mire ngulana le malangoy. Yurkalkit numatu dual tingkaman. Pilinga indo koartun numalang. Pukulungan meramde, ngunungoyin, nguninumatkan, yaatkur lakangal. Palamur kaya kungala, pumanja, tur ngamakulit na nguniyulungon. Pilingulungi, tur dunupanja, yulungoy, paingun numalang, pukulungan merana, yaatkur, ngunungoyinja, nguninumakan, jama, yaatkur nanungo.